0: paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi.

Kaputang ina, tayo'y lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Inam mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.